0: Whakalofa hi atu kua whanongononga mai ako he mga hanei ki hata tōla tau whanwang ke PMN niwe. Koe aho nei kua mana ki ke whakatu tālai mai tahi hata tōla tau lidia fuma he motu ko niwe. Ne kua whai mga aho he ngahua ke he tau whahi whakapolitika. Koe mga hanei kua eke ia mō whakatun whono he whanwanga lidifu e whono eke pule haniwe. A whakalofa hi atu ki a koe ma lidifu ko Billy Tālangi whakau e kua tuku mai mga aho ke whakatu tāla he aho nei.
1: Ngaro whara hia tika koe maina, au e kua mou e mga nei ke tū tārai. I hia whoki ni ke whakaro whātu ke he tau tangata he motu, ne no nofo ke motu ko New Zealandi, tangata ni ue ne no nofo ke motu ia. Makariri e mga hara ko hoko ki ai, i hia whoki ne motu ne makariri. E koe... Koe kota whanga ia ko mōke mga nei, mōrea tu e tolu kufu e tau ka hainga hua ke he tuanga e whono ke pōre, ka mata mai ke he na hua koe tui kupu he whono ke pōre, tau walu mufu mahiwa, si hoko mai ka hama koea ke he pōre, si hoko mai e mga nei ka hama kua, mua fuki te kota whu koe, koe hata ki whono, koe mena ka mata au, ke mga hala ia he tui kupu e whakatu whono ke pole. E mga hala ia ne whakatu unu whono ai a Sam Tangilangi. O ia e whakatu unu whono, ko e tui kupu e whono ke pole. Mga hui am sileke ka hae ia mga hui. Si hoko mai ki mga ne e kua boa tu e kua tawha ia ui whili anga he tau e ke pole ne kau tu. Na liu, tuku whoke he ngoa ke mili motu he mili e e tau nei, mai nā me, se hei kautu, si manako ni e tau, o manako ni ka hā kua whiri ni he tau, e ke pōre ni kautu, e hi ngā, e e ke mō hā te ki whana, o ka tūna whana ki mahale, si whau e nai ni ka rautolo hā kua, te si a bihe ka hai rautolo, e ringa whai tua mena tosi, e lang mutai ke tau whakaurang e whana ke pōre, hā kua whai mga hau nei, ne nga hua ai ka hai ke he whono ke pole mutu ni.
0: Si mai longa whakalahi fōki ke he kotofanga ni hao, hai ai e tau whonoanga po ke wholua tau whakatumtalaanga hao ni whamahani a ke whinatu ki aiste koe e tau whai tapu kuku e kumale, longana mai koe hoko ata koe ke he maanga no nā ko Perth i Australia. Mai kena ai ke whamama mai e kakano oho he whanonga ia moe matakauhum tūlu ni o atu whakalataha ke whono.
1: Koe whakahoroanga ke whono ia, koe whakaingoai ka haa, koe presiding officers and clerks conference. Koe tau whakatunu whono, moe tau tui kupu he whono e ke pōre, moe tahe e ke pōre. Si kuau, moe koe whakatunu whono, ko Melissa koe tui kupu, moe e ke pōre mai alofi tuke lau, ko tuturi heka, me watu o moe tau te he whono ngane. Koe whono ngane, langatahe he tau, ke ngata ia moe tuanga he tau whakatunu whono, moe tau tohi kupu, si pia poki moe tau ke pole ke watu, ke feilo aki, ke he tau whakahoranga whakawhono e ke pole ke he tau motu. Si koe tau tausia ngane, te tausia mai he whakahoranga e ni kua mau i UNDP, ke lanta moe tau motu. E Pacifica, si pia mo New Zealand, mo Australia, koe wala he Pacifica ia ka hain. Ne puto ia kia ia Australia mo New Zealand. Mo tau motu he atu Pacifica, he Pacific Forum. Si hoko atu ke whanoanga ia, mo e feilo haki ni ke tau whakahoroanga he waha ko hoko kia. Inga sia e motu mo e haro tolu a tau whakahoroanga, jurisdiction reports, ke tau mana ni tutupu me he mga hala haka mga. Tunga ia ka every year, whakahoka e whono ia. So kia wamana ki whakahoka ki tonga he tau ka hau. Koe tau se anga ki whero aki e tau hataki whono, i hea me tau tau kōpū, mo e tau ke pōle ki he tau whakahoro anga. Mai tuanga hanga hanga bitaki ki he tau whiwhirianga he tau eke pole si bihe ni mi tau whakahoroanga he motu kua whakatakataki ke.
0: E, si tola he mahuinga ka hake e hoko atu ki he whanoanga ia, whai mga hona kai am tū ki whirwea fūki mo hea tu tūla tau matakai nanga ni wē, nino nofu atu ki maanga nā.
1: E, mo moko e tāra ke he, ke hama muna ki anga ia ki whirwea mo e tau ni wē. Ha, kua pui hui e wakarea rene hau ki e uta, uta tau tūle hau ia, mune kokoe fukitai wakarea ia wakarea teo.
0: E,
1: si hau ni hai makarele ia, si pūne hui, si kumi mei whuki taha makarele moia ke o i ka komone tuai tau mga aho. Nea monaki ke whiriveia moi tau ni ue, ne no nofi pöwhi aho tapu. Ha koa kumi mei lau tolu, moi loa lau tolu, kua mo monaki a te ki whono ni ue, ke finatu ke whono. Si nākai whakahoko e whakahoranga ia hako tō mui, e hoko atu, hoko atu mo tolu kua whiawhi pa uri te kaha e aho tapu. Ka kua os te whakaroanga lo tolu he hora ua. Te he mai tokoronga tau ni ue ne o ke tapu ki whakatari. A kua o mana ki fuki kaha ke takitaki ki e au e tapu ki anga ke maama he ahuia. Ka kua nā kai pihia. Ka e kumi mga ho lo tolu mo atu ke takitaki ko pepetau. Nga oia ne takitaki ke mga ho. E kalisi a lo tolu, e ako whakamatala. Kubi mga ho lo tolu ke freveia mo e whenon. Si freveia mo tolu e awhi awhi lotu. Mga ho fuke nei a ha whai whekau ke o ki ai. Ka e whakatane mo tolu mga ho ia ke watu ke freveia mo lo tolu. Si whakaue mo lo tolu ha koa maiki ke freveia mo e hukui he wako tu whanau ha ko e na tangi whan i hea mo tui hup si kai mua atu ke heke pule e mango loftu ke lau ko e uru mo tua rau tolu ko e tangata mbai fuki a loftu ke lau ko heang ko e fuki re ingoa e ni mo te re ingoa mo tua hana ka ko heang mo e urumotu a rotolo si fleve a motolo mo pa do tala si piani o e taha motu vi fine ne hau ki to mga ko mare si o to ye foki ke frankwang ha rotolo e usp a ko e fayaon a taon a usp mo ye e taon o finna jackson e o mai foki ye mo frau ye foki ye ha ko fleve mo e whakakise hana tō mana tū ki a ngā ki wunga hau niwe. Te whakako e tau whanau he mūtu hala. Neno kono no wholo tūlu ki ki wunga hau niwe. Si pēnā e whrewea ngai tōlonga tō matua me whrewea ki ai. Ki he awhia whia me manako lo tūlu ki whrewea mai whanau. Ngā kua nā kai tūai ka hawhakahoko ki hau tapu tūma ne whakatari me rewa lo tūlu ki ai.
0: E, whakalofa e hakoa, kai whakau e linga hoko e tawala ika mtūru he uta ka ake, ke kai au loa molo mtūru ia.
1: Hoko tawala ika hako muru te.
0: Tataina tau tūru, pia ni he hoko magi Wellington. Ka koe, tunga i he tala hau e koe, koe wanga hau ni we, mai taonga ni we, ko koe taha he hata tūru atau pulutu ki ne nofu atu ki he mutu, ne lahi anga hua ke lari ke whakahoho e whakaonga e wanga hau niwe. Whewhe hawa tau manatu ke lata mui wholu tangata, ha ko koe tahe tau whiaonga, ko inga tau whakatakaanga ke lata mui wanga hau niwe ke he mutu hata tulgu niwe, wai ono ono anga ka ki kisia mai ki nakai ke whakalulahi atu fuki ke he wholu atau matakawi ni no nofu e hata tula atau tangata.
1: E kisi ala i e mga nei e manako, e hongi i e mga honi we, ha tau tolu koe tau tangata ne no nofu ke he mai mai motu, kai mua hatu fok ke he tau, ke he tau tangata he mtu nei, ke hatu hau he mtu nei. Palo lo tolu, mitaki e mga hau. Ka ko laulahi ke mga nei, koe mga hau ni kaha ke mga hau ke uaki. Kai whakaue ha kolongona fōki me tau whakaroanga ha mtoro ke motu ia ko New Zealand mo hai foki te motu ko Australia, to hai ai to whakaroang, ko lauri mo e whakamakamaka ki ai, mo atu ki whakotu whono foki to whakotu whono i to motu ia, ki o mui whakalahi hai mga hau, e mga hau me to tāonga motu, si lahi tia fia, he kisia mo atu he, e tau horonga, ne kisia mai e tau seanga i New Zealand, e o tōra he tak, si pia whungi tau seanga i motu ne, ko lata ke whakatu mau, ke whakauhoho i tau whakahoronga ia. Tunga ni kisia kaha ke ke mga honi, tose lahi e tau koroa ne boa ke whakaako ke he motu nei. Kai tunga ia whakamua, koe whakaako ni kaha ke mga hau, mga hau motu ke, mga hau papalang. Ka ko sia ke mga honi we, ka kaya mga honi i whakaue kua, kua longona kaha bisia e manako, mai hongi foki he tau tangata, tau mtu kehi, tunga i New Zealand, mo Australia, ke manako ke whakako e mga hau. Ka naka i whano noa hai mga hau, whano ni ka hai mga hau mo e tau taonga. Ko hingo e tau mena tunga ia, ko e lolongo, ko e mua hatu foki e mga hau ia, ngā hako e mga hau ia, ko lolongo. Ke foki e mga hau ke he tau lima, ko a tangalanga ke tau koroa ngaua lima, ko e mga hau foki ia mo e tau kupu niwe, haia he tau ngahua lima ko a ngahua gei ke he ke mga honi. Ko e lari kaha ke taufi e mga honi we. Ai noa ni ko e taufi ke tau tufunga. Kai taufi hako tufunga ia kaha, ko e tau kupu niwe ia ne toka ke tufunga ia tunga e waka, tunga e kato ua. Ko e tau ngahua ia kaha ne toka ai ko e tau wala wala he waka, po he ingoa ni e tau whakahoroanga, tau lorongo, koe uhu lorongo pakaheke heke, uhu lorongo rongo tapu, inga sia hama e kakana, koe tau kubuni oi hei aki, ke mua si lai fia fia, ko pisi e whakaranga ki mga honi.
0: Amuna ki lahi fuki to whakaonga fuki mga hau hatu tūru ki he puhala ka lulumia i ka hae tau whakamauanga he tau matakupu whono hamu tūru ki loto he whono e ke pole ke mai ke fuki na hatu tūru hatu tūhau ke whai amena ki tūtū atu ki ai ki hamu tūru hatu tunga tau whanoanga ni kua mai ke ke whakahoku ai ke he motu nā koni wei e whanoanga he tau rifu he whono ke pule. Mai ke whewhe hatu tūla tau tangata ke whanonga nongo, po ke kese kese atu ki ai, ke iloa ka hake moe matu takianga ia, pesen he nonofa mamao e tau mutu ke, kai whai matu takianga ke hatu tūla motu ko niwe.
1: E, haia he mga ho nei, koe whakaroanga kua whai mga ho ke tausi ke whare fōu nei, whare whono ua, ke mai ke whano live e tau whakaroanga e whono ke pule. Kai hei e ni kaha whalo mga aho, hanga hanga mtaki tau masini, mtou la kau, whalo mga aho kona kai kako kisia mtaki ke mga ne, kua hanga hanga mtaki toa e ke mga ne. Tunga ia ke whono e pepa tupe ke he mahina e ne ne mone, mahina yun si hoko mai ke mahina nai, Se ko whakamori to e pepatu pe he aho tōru ya yuroi. Whakamori pepatu pe ya si broadcast live ha. Lienga ki si a whoki e mutoru he tau mutuke. Ka kua pisi e tau se anga he mga hone. Koe tāne mana ne mo moko ki ai. Ha ko mina tuku he PCN ha ke he page Facebook haloto. A koe furufuru ora ka hae tau mitaki e whaaro e tau manatu ne whakakisi he tau tahana. He tau whakaranga ka koe whaaro a tau manatu ai hanga hanga mitaki ka hako ai ke whakakerea e tau tutuanga he tau e ke pole ne whakakisi manatu ha koe whanoanga e pole. Si mai he kisia anga ia. Peo mitaki ke whanongonong. Mo e mitaki foki ke ke mou e tau talahawanga constructive. Tau talahawanga ha ke whakahoho, mo e whakahanga mitaki, kai ai mitaki ke eke whakakerea. Si kui mena ia, uta kehe eo e, ka ai eo ke PCN, uta kehe e tau comment, mai he tau tangata. Kai ono ono, mo e whanongono, ka whai talahawang si vaki si from taki mai kita o kaya uwa bumo ikisya ngaya ha kami na fong ha mga hane fong mga hane ke vaki si pikia e fono ike puli kiko mina fong ya mga hane baya mamala ki tumaw ke vaki si tumaw mo iloa etau niwe ne no nofi faf e bisi etau vaharoang ke mga hane Tak aku tanya ni man, kita kita tahu mana tu fakis, kaya kira kaya fakis yang kita tahu toku punaka yang hangum tak, ya mereka fakir kira aku tahu lilif ah headphone mu yang tu lalu mana tu, mai itu mang, ni no no falu tu.
0: Eh, kita hafal ya kan, mu itu mana have ham, linga kualat tak lilif kita mana tu, tahe tu. Mahan hiato tūl ke whakaririfu e taha kia taha. Koe mga muka tuai ni ke whai manatu taurisi maka mai ka pia nofo mai tua ai ki si amata e tangata kai. Manakua ke tuku atu ke kohe mga ahone ke whai manatu whakahikuhiku puke tau manatu hao ke lata mai hato tūla tau tangata to manatu whakahoho fuki ke he mai longanga he moe whakaonganga ki hato tūla wonga hau moe manatu e manaku mutu.
1: E frau e maina. Koe la ia foki e fratutala ko foi mraho de e na rei fratutala ki leo tau mo lei amtol pi emen ka e frau e polongona foki amtol o tau fangmatala si pia mini me tau tangate ne no nofi du sila ni mo helo tolo tau tutala ka hanga ke botu ka e amana ki lahi ki ki Hulu ki mua e tau tau sio sianga. Ke he mga hau niwe he tau tau. Aia fu ki tunga e ne isi mai koe ke tau hand sign. Koe mga hau niwe e ne whai lulumi iai. Si koe onoanga fu ki he mga hau ni. Ke he tau pulotu ke he waha. Mo e tau tekanolo ko ngahu ki iai. Ke tuku ko hai mga hau niwe ke he app. Application ka hai ke he mga hau. Ke mga hau nei. Ke mai ke ngā hua hua ki ai ka hai e tau tangata ni manako ke mga hau ni we. Mō e lo tōru mai ke he apia po ke ai e fōke taha tala hawanga fōke mga hau nei ke tuku e mga hau he tui tap. Ki loto ka hai fōke ke mai longa. Ke hape whālu he tau kupo ia. He tui tap o ke mai ke ka hai ke mōa ke he tau masini. Ka nā kai ni ka mōa ke he tau tuku. Pihia te ono anga mo le si a fia lai o ke pihia kai ki si a kai ke he tau tangata tau tō lu whare tau mo matua te still reluctant ke tuku ka koe waha ka hako hoku ki ai kua pihia ne e whakahoranga mua ato ke he AI he mga hane koi AI po ke IA he whaitahau he tau kua tau se ake tolo rongo kua ke he ke he tau whakareo ka koe ingoe mana ke tau whetu tolo e waha, mui tau mena ngoa, kua hoko mai, ma fisi e tau whakahoroanga e waha, kua hoko mai, kai e tō tau tolo ke mana mana tu, po ke he ingoa la, e mitak, koe ingoe ka rea, mitak e kua muka muka ka hae tolo rongo ke tau, ka koe ka rea ni, he longona ka whanonga nongo di kei, kua ke he te whakareo mai he kuk, Ai te whakareo, ia, kai onono tau tolu ke tuanga ke lolongo. Komuna pihe tuani ka hai e lolongo. Whakareo e tau kupu, lolongo ke lata moe fasi ni fasi aki. Kai whakau e lahi au ke tau whakaroang, a tau tolu. Tunga na ia e whono ke pole, koe ngau niwe ni e whono ke pole ne whakamau moe laulahi ki ai. Ai e whalu te ke pole ne ngau pretania. Kai koe mena whakisi mai tuai ni ka hae tohi whakawe he tau tolu ue mga hau, mga hau Pretania mai mga hau niwe kai laulahi ke mga hau niwe e tau whakaurang si lolo mi whaka niwe ke tau Hansan ke mga hau nei si aia wa mboa ke whakapuroa ke pūrang tō lahi mta ke tau whakaurang e Se tunga ia ke kwa tawhanga ne ko mua ke mga nei, mai he matua ko ke matakelesi mga nei. Pahosi mai ia, si hako mai au, ke he mamama ki siang hako whakamua ni ki siang i ka hae, ko to ko pu he fono ke pu he si pe he o ge yo ko la lo ma ke to bu si o to ka hi ve ya ki tu yo ka e mo ha ya ro nge to a mo mo da ki anga ki fo fo wa nga to ma ye ke he fono ke pu le ke to fa ho ran ma e lo an ge ha ka e si fo ki ke ma ne o ho mo do e ma ha he to fo ta pe ma ha he to a mōpi ka hākua, o ki oki mai te e te mōpi e, kai tuku atu ke tau fuata, roto patanga, ke o mai, ke tau si tau whakahoroanga, tau pureanga mai mitaki mai mōtu hato tō, ko i nei a hākone ki sia o mai o mōi whakarai, ke tau mahua ne whakatoka hifu he matua ko he matakeresi, ke unuki mua mai whakahanga mitaki atu, e pūroa kai mua atu ki tau tangata he mua tuha tau tolu, mua tau fuata, kia pe tau whakatokatoka ranga ia, ni ko whakatoka ia tunga i Youth Parliament, ni ngā ko koe taha i tamanga hana, si pia fwoki ne amamana ki anga hako ke mo, ke kumi fwoki e tuanga he, tau mo matua, matua whiwhini ha, Parliament, Women's Parliament, ki tau mo matua ha ke moi, ki ilo e lo tolu, na pihe e tu whakaranga, Tau noanoanga ia ke maafnei, ke hake tau puhale ia. Ka iloa he tau tangata, he motu, e tau mena ne tau tupu, tu mai ke fuke lo tolu ke alangu matai ke asi hake anga. He tau makua, pu ke tau purenga, ke ha tau tolu motu. Ke re e wha ai iloa, ha ha beini na iloa na, tau mena na whakuna. Tau mena na whakuna, ke maafnei, ne lari whakarahi ke, ke ko tau mena ha tau tolu. Tau mani am tolu, ne nanofi ke tau mutu ke. Ko he tau tolu. Ka tau se tau pureanga, e mai langa foki ko mtolu ko tau niwe ni nanofa he tau kawia. Ka e tarahawanga ia, ka e se kua munu e na mtolu nanofa e nanofa e. Nanofa e si o mai ke vaeva. Ai furu kovi, ke he ka mtolu a nanofa ke tau mtu ia. Munu e ne ke tau ngakua, ka ue ke tau langa matai, ne vea langa matai mai ke mtu ne. Si a manna ki ne ke tū mau, e whakapisi ngā ki bihia e tau tangata niwe nena nofu e tau motu ia si bihia ni mo motoru nena nofu koe whalu e tau mtakupo o whakatu tāna motoru ke ke lata bai motu e e langa matai aki mai ni ngā e ka ewa tau lisi maka mai ke whalu ma hako e tau koroa moa mai in New Zealand moa mai e tau mtakau e lalolangi tau motu e lalolangi ne whai langa matai ke tonga hua tau tau Whalo mana tu bihia. Wa whakisi hatu e mga mene. Gai whakau ila he mena. Ke mga hapu a tukumbai ke whakatu ta. Rangi tau ta. Ai yosi tau ta.

0: i tō leo, mo i tō walatala, i o ka mea kata tūla whanongo mai ki hata tūla ka pisinga. Mai i Melbourne, ko Makarakatani, ko ia kua tala hau po ke whalawhala hala tūla a tō, mea nei whaitu tupu mai ke kavia ko Melbourne i Australia. O ata tō tūla mone ke whanongo, ke he tau leo whulufuru ala nei, ko mea ki ke tā ki whamawhana mai hamu tūlu. A tau whanongo mai ki hata tūla leo taongo koe PMN ni we ke pūli ke pūni.
1: You're now listening to PMN.

0: koe mga hone kua whakatoka i tau taha whakatutalanga mai he matanga hua matua moko ina ne kua tau se he matakau
1: koe ingo hako kua fiona pai a kuma tau
0: te tau se tau whakatutalanga ne moe tau te fune ni we na nofu ni silani ka mate he tau afe ua Ua fūrua ua, ke whakise manatu ke halotoro tau mai, a manaki ke whakatoka atu, a taha e tala he whahi tapu ke he adotoro, a whakaholoanga, nei ke PMN ni we,
1: koe tau whaka,
0: tu tala anga he tapu nei moe, adotoro matua ko, sione paia,
1: kumitau. Aia he klaro kerekeri he paria rohe. Ne hake harauta ke hifo ke marae wakarere. Hai a koe whanau anga haku hai. Ono ke he fitu e tau tau hako he mui si langa ki e manga whaoa. Hako e matuatane he matuatane hako koe tangata o sere, ko kumitau. Mo e watu e maturu hiki atu e nanofu ha maturu ki a sere. Nanofu he kaina na kumanua. Ni e koe iroa he tautang rausi ke hoko mai ke tau mga honoi. Mga hoia ne maase ai e matua tupuna ta ane hako li nga fitri tau tau hako mui. Nā kai kisi au e tau ma matua tupuna hako. Maase mua e matua tupuna fifine hako. Si maase mui e tupuna ta ane. Ai kisi au raua. Ko e matua fifine tupuna hako kum fine ata. Manga whao whakarataha mo e Ridifu Whaifeo ko Konitiki, ko e Great Grandmother Konitiki a Matangi Moka, se hina me tau kees mo whine ata, ko e Matufi Whine Tupuna hako. Ko e watu anga iha mo tōru, sino tau ni mai ke tau mga hoia, i hoko mai ke tau mga whakamui ke tau tau tahe awhi hiwe seo me warung fumaua, ne tau ka e mo tōru. E motu koniwe, ka koe hako mui, ni lohi ke tupu hake ke maanga ko awasele oni oni pata. Koe maha haraia, naka i tokoronga rohe. E tau whanau kua monuina, e tau mo matua. Toko ngā hoa, e tau whanau kua monuina, e tau mo matua. Si ke sia rohe, e kehe kehe. Harau tōru ni tutupu hake mai he ta mamatua ni monuina, mai i harau tōru ni nākai, ai piheu nākai monuina, ai maua kai maui tunga harau tōru ni monuina ta mamatua. Ahai ai e tau mena kua no nofo uka ki ai e tau maui, he tau hako tau lewe ki anga he tau mamatua ki tau whanau. Whaurua mamatua, kua totonu si totonu lohe. Whaura mamatua, wāre si wāre lohe. Si mou au he moui, he tāman ne tupu hake, he tau tupu mai, he tau mamatua, mahani wāre. Mahani wā wāre. Ea, mou au he moui ia. Ai mou a e fia fia. E ke he hako moui, he maha tāma. Hako mena ni ka hepe, ka tahe mena ka hepe, koe whahini. Koe whakaakoanga nei ngā he tau mamatua. Koe whoi. Mehene ki ngā haro tūra tāra hoang. Koe ako nuki. Ke maua he tau whānau, he tau mahani tutunu, mahani whakalilifu. Moe tutuli he tau manuina. Koe mena lahi aia ke he tau mamatua. Ke he tau manghara he tau, he whaharoto he tau taheawe hiwe seu lima ngufuru ke he tau taheawe hiwe seu ono fuu, fitung fuu. Koe mena lohe tau mamatua ni onono ki ai, koe whakaakoanga, ke anata me tau whānau. Moe manako rotoro, ke mau he tau whānau, e tau roto matara, ilo ilo. Ke mau e tau munina, ke anata me tau mga whaoha. Si koe onono anga fuki, he lewe ki anga he tau whānau, ko ia e tama uruaki, poko tama ne lohi, ke mga whaoha, ko ia ia ka whakawhiwhitaki. Siko au, koe tama urua ki au he mga whao ha matoru, to hohi e wha matoru. Ko au e urua ki tama tāne, siko e wharanake ni e tau rafu hako ki au. Oe muitua ke tau mena ka tau isi au. bori e lohi e akunda ki ki hakau kai rongone o ke tamu a whamui mo tamu a honai ngā e koe wharu puha raia a si pehe ina ia iau mana te au inga koe whakau si anga ne rau wai e akau he uru hakoma koe mga hone ua furu ma whae to tau hako mui si ka mana mana tu ki hai ha e koe koe a kondra ki ngai ni he tamu matua hata toro to toro mai he tamu ngā hori kike pese ni ko mole e ufu ma tāne pai whaka mana tu toro vi o e koa pūre te o kia nā koe koe tumba o ngai ni e hata ki anga mai lewe ki anga tamu matua hai a mana tu ngai au si mana tu ngai au e au fia fia e no nofo mo toro ki he rau rau ki kai si ngam nā iwhi rau rau haki rung na kai ni tu rau rau ka papara ha e no matua toka kere kere he se men si na nofo si ka ofu nore nā me ko pāte u pāte a kau u he matu fifine ha si e kete me he vāre ki au ko e ka kānu ha ko rongona tāra ko fai ka pisinga fifine te jau ai manako ai manako de motu ko ke be ko fai ko bisi ngado yo ko manako ni ga ke no fo he kai na ke no no ho la ua ha ko bo wa de yo ngo ho fai ang ma ho ya ko ma wa de yo ngo ho fai ang ma ho so manako ni ga de motu ha ko ei no ho na ke le vi ke la ua e toka to tu pe ke le vi ke ka la ua kamata e aonga hapu, he aonga ko tufukia. Aonga tufukia he tau tahea fe hiwe se au lima ngufuma hiwa, lima walu, lima hiwa. Lima ngufuru, ko wat, ko finatute, ko hafange aonga i ni o lau he mga hia. Kai kamata he aonga i tufukia, he hako a whakakoanga. Hako tufai aonga i mga araia, ko rangi wiliko, ko roseta, Tānita, Fuinera, e tō whaiaonga, hāko heaonga tūwhukia, tō whina tō heaonga i Liolau, heaonga i Liolau, e whakāko e mai e Seare Mesa, ko Willi Pek, ko tō whaiaonga mai hākupu ia, rāonga tō Seare mai whaiaonga ki Liolau, o Meskulena, Lisi Li, Masiniua, mo e matota hane hako ko Foto, mo e Mae ffordd o ffaiawn o ffwki. Ie, mae'n hala ia, gael tau lima o ffwg, lima o ffwg mataha. A ni a ffwng ei awng ei lio lau. Fy'n dod ei awng ei lio lau, a ling a hwg gael tau lima o ffwg ma hibla. Si hiki o tu miau gael awng ei haram hang. Gwa ka mata di gael awng ei awng togolunga mwy ia. Rufuara ni mwui, ha koe tumaha ke he mahang, ke he manghara ia. Longa tonga hua, tonga tonga hua, nupia, tau umusi, tau se umuponga, o tae do whare, i ringa ki sia fongi mtoro do whare umu, whare punga nara honga ia. Si koe whare umuponga, koe whare punga whaka hiku, le tau e motoro umusi, ke tau se koe whare a masini o no sa, i palitoa, koe whare whaka usi ia. Koe whakaosi anga nei anga o mea, mongone toa e tau a whāra lohi, ko hiki tinga hae tau whāre, so ko aiti tā e tau whāre punga he mōia, ka kwa tā e tau whāre a kou, hako tu karau tinga hae o mea, ko tau whāre a whā. Kai ki sia au e mahu inga, moi e mahu inga he tonga hua, pi hia tonga tonga hua, he tau anga whakamotu hea tau tūru, wā ngāro he mga honai, koe tau si anga he tau e umusi, tā umpunga moe nupia. Tika nupia, ko tau mga hula lohi tēne tōru, haia i e tau puipuianga. Pehe ngā tau whakatufono ngā po enoa. Haia i tau puipuianga mo tau whakatapuanga. I mai ke kā ke tau mea, haia i tau mea koa nā kei lāta ki tausi. Ki he tau mga hoka tausi i tau mga hula lohia. Tau e umpunga, poke tau e ngusi, poke nu e pia. Ai e tō whakatapuanga. Ai mai ke kai ke whakahanoa. Hakamina ka whakahanoa. O ai ti mita ki ngā e whakausianga hinga hua, tunga e pia. Ka whakahanoa ni e tangata ka ne nu e pia. Tunga be ai mai ke tangata e nu e pia ke mamohe me hoana, po ke mamohe me kapisinga hana. ke osi la pia e nu to mai kare ka ke ke ke sia ni e kerea ke sia ni ang har he tanga dia ke pia ka horofa no e pia si lo ni e fa ang ha he manga fa e ko patu ko ni nu pia ai mo he mita ke patu ya mo he mo ta wa ra dia e po si horoka horofa bi pia ai ati mai ko tong pe ko puke wo i no ni ai ka kan ka ai ke ko ka kan no mita ke pia o ya ya I'm talking about the new appear. Ai matu tagi mai e ma fa mui ha ko role nole lo hi ang a tamai tu ang a tamai ki roto he mot si ko lo hi ai mai maron ai e do ang fa mot si ha do tu ko e ta ha ki si ang an di fo ke ha ko ka ke to me na tu pu ke mang e ma hara ia ko e hiki anga. He whare top, he tau whai tunga ni ua. Mai he tau wāra, ne tu tua i whakamua, ke he tua anga whare top, he mga honoi. Si manatu au he mga hoia, lahi e tau whai top. Lahi e wāroto fuki e tau tangata he maanga. Kako mena ni ke si au ki ai, ko ro tolu ni ka e tau rof, tau matakai nanga ni, mai mga whawata, ne tau whetoko, ha ko e hiki anga ia. Whauru ni manako ke hiki, whauru ni manako toka ni, e tau tuku anga ia, e tau mamatua, ai lutu. Ke oi, lahi e whiuta ki tāra, longa tau whonu, ne whakahoko, si longa fuke tau manamana tō anga ai fia fia he tōronga he tō tangata he maanga ke mga hara nā. Ko e kisi anga hako ha, ua ne mana ia mitake, mo e nākai mitake. Ko e whakata, ko e pehe e tōna hau anga ha ke whakata, ke whakapūro he mare, mo pere e tō whānau. Ke tunga e mga honoi ka aifi whare ni tuoi. Ai pe he taha whaua ka ko ingo e pere e ia ke to whanau. Ka e toka ni tau mama tua ni kua tonu, haro tūra to tonu anga. Ua lutu, koe oke lutu maha. Ka koe whaiko anga ni, kua mou ni mo hiki, tunga ni mana koe. Tokoronga ki, tunga ni ngā e rongo e iloa tau tūru. Ka tokoronga kotaria, kotaria ni ka, pesini kua italia e wharu. Ka koa ondi ke whao kotokoronga. Ko e maha hara ia, inga uafuru ma tōru, uafuru ma whae tau tau a koe mui. Maha hara ia ne ako a koe Solomona, koe ia koe ako a koe Samoa, ke maanga ko Amasele o nene pata. Si maro o foki, maro o rohi foki e umui anga e ako a koe ke hiki. E tau tonu anga e tau matua. Lohi e miha, he maanga he ahoia. Nā kai taha ni aho ni mōmō wai puke hiki ai. Ka e ringa koe whae tapu katoa. Ni hiki ai, si kisia ki ai. Whārunga hao mataku toku. Mui a mamunaki, mui pehe whai oi, whai mena ka tupu, whai mena ka tupu. Koe lea mena ka tupu. Tō maraia, tō maraia tō whaone talia, tō whangamana pihia. Kai mga ni aku ha ke i ngā i mōri whāro maka mau ngai e nāmu nāmu tā ngāta ngā e whāro mō e mō ātu ke mga ho whia whi ka pūri i mi hau he matangi hai nāmu paku ia ke maanga ke hende nāmu e maanga so ka mga ho i a fōki ai mai ki te ai o whāna tā ngāta I ngā sia ni mga whao mena nofu tūra mata kaina, no nofu mata tāku ni ngā. Hako hingoi mene koe koe rā ia e mene koe tupu. ke he motu mo niwe ko mai ke ke hoku, he liu hoku e ta aro tōu ka tonu. E hae ai fo ke mai he tō kua ngai e tomo matua hata tōru. Tau tu puna hata tōru. Si ono mata ho keo ke he hakoa tu puna fifine ke he whahe matu fifine hako. Ko mahele. Ma wangi hana, ko mena ni hakele manatu ko ita ura uru. Kisi au maungi hako na fifine uru kura ka haia. Mauhan ka tāra ke tau, whanu tāra hongi te mehen haa ke tau tūrā, koe he nā whanu, ai kisi a mātā hata mnea, ala ngona tāra nāo haa. Hako ai nō fuiau ke maha ike kisi a tūnu ke mehe, koe tau tūrā haia. Koe tūrā, koe whana, taha mena ni mana te au, ke he taha matua mga whā ankoro haku ko hari rupu. Ako haki fuki mwe whana. Si airoe o ko whetau tā o ngai he mga honi. Ronga tō tāra. Ni o whano ha, airoe o. Ai mai ki au kei tāra hau i tō mga kai bihi a ha ko ki hia anga. No whumata ko tau ko fuki nā he mga hara ia. Ha ko he mga hara ia ngā. Ai la mo tua ra he mga mga tō anga ha ko ke pihe. O e wharana ki nā ka ke tō mga tō mga mga tua. Kai ronga ona fuki au e mga tō. Ha ko liu aku. I aro tūru ha ni ko a ko tupu hifo ke whungnua. Si ko ina whungnua, ko ausi he whakamunuina ka ha miliongi. Hei ko tamutoko toko anga hia. Ka e hoko e mga hua mui, ko e tau hāroto ha hei tau rofu, mai mga whaoa. Ko liu limi mawhora, ko mawhora ni hei tau mna ausi. Si ko hiki anga hia, he tau whare tapu ni ua, haka mna ua e whare tapu. Tahe whare tapu rohi, si tahe whare tapu tosi, ko whare tapu rohi, ko tau poki anga pa woki a ia. Ke tau au tapu, whare tapu tosi, ko e whakakoanga he tau whanau ia, he ne o he aonga rotu. Moi tapu, ki ai fuki, he tau tapu, he wahara. He whahe tapu, ko aho tapu pungi pungi, aho rotu, moi aho reiri. Ka koe hiki anga ia, he... Mga whakamui ka e kisia, e sia te kai fufuora, hako ha tā mai ki te kai e taha whahe ki onoa, tu ki sia mai, tu ngai whakoe ki olau, ai ki sia whakamua he mautaro whare tap, mongare ure kata whare tap, ko ki sia te kai li olau, ki sia tu te manua, pa ki sia pari toa ki li olau, pa kwa na whanua fuk, tu mta kau ni ai, e ki sia whakamua. Pihia ha e taumana ni tūpu mai ei, e taunga hua he maanga he waha ia. Tau tahe awhi hiwi se ono furu ma taha, ono maua, ono furu maua. E whanoe hao ngā polisi whakako tam, kone whakai ngā mau ia kai okai, TTC. I mena i hana mahanga. Si whakako ue tau, e whakako whai hao ngāo, e mō e tohi mo ia, si ka mātai ngā hua whai hao ngā haku. Ka koe mga hara ine whanau he, whakaako whai aonga, koe tahai e matakau whenonga ha matoru, he tau whai aonga niwe, whenonga ata matoru ki Tonga, Wawau, Nukarofa, Samoa, Fisi, tō liwa tuki niwe, e tau tahai a whi hibe se o ono fu matoru. Wato matoru no nofi Samoa, o atu motoro me matua a kwa koko pope, tārangi me hana o anu. Toko o fum warua motoro. E to whai aonga ni wei, ni o atu he whenonga ia. Si koe tau hake tau ono fum whā, ni kamatai e ngahua whai aonga hako ke aonga i rio rau. Ka mate he tau ia, ke o se tau tahe a hiwi se wano fuma taha. Mou e au e uina, ke hau ke he motu ko New Zealand, ke he whakaraurahi, e roto matara, ke he pohara, whakako e wang hau pārangi, wang hau ke wāki. Ia, au mai amaturu ke kamataanga he tau ia, si no nofo amaturu ke maanga ko Wellington, mwe tunga ane he kotokoua, o Hare, Harry Douglas. Ai hanga ngam taki. Hako tau mo mui he tau whanau. Ma mau me aonga ki oi tau whanau ki ai. si liu mai alo tō ki ui okarang, kai nofo hi fōi wani ki tōni, ke whakatoa tō a hākoa tō whakakoa ang. Ma ta uru e tau warungo fungu ma tōru, e a kua whakausi a onga hāko i wani ki tōni, e Victoria University, kai liu mai me ki okarang. Rau nofo ma tōru e maangunei ki okarang, mo e amamuna ki anga, ke liu ki niwe, a mamuna ki lai ki li liu. Haka moi he kotofa ha. A i eifei a mamuna ki hanga na nofu. Ka he hai ai ni e tau whike hike ia ki ke mga harana. Nā kai mai ki ki li liu atu. Ha koi manako e whakatu whono. Ko au ni ka ka liu atu. Ka he manatu o ke haka mga whawa. Ke toke o e mga whawa haku. Ko hoi ki li wiki. Yeah, all the old home, making great, can all give me some rah. Okay, Lady Lodio, Pokemo and Rail Homon, and the Gayo Gilt, Hakamanakola Hill, give you a mut. Feel like Talan, you more of two high, or pull it for the phone, guy for a hiku. See fork in the old Hakongahua. Be in my knee, guy, you hang it, told Taki, got off hang. See Manamato for a moo, I'm a far hack. Kai whakamui e katofang. Ia, si fōki neo hā kua katofang a peo whakaui. Kua nofu hifu neo ki mutunai. Ki whakatu no nofu me hā kua mga whawa. Si kua nofu anga i hā ku ke he mutunai ko New Zealand. Tō mai a matoro ke mutunai. Ai whai mana mana tu anga o ke be e to whano ke he o mani ui. Mō ia kāne no nofu i ni ui. Ai whai mana tu ke be o he to to hoko mai ta mong to fano ke heo iniwe. Ko mana to nao, o nofo nao iniwe. Ronga mena ka ne e to tala rongona, ronga to tomo toku toku anga, uo to fe fera ka hau, mo e ma fisi to pele oa, fe to to rongo to keri ta ngata, ma to kai ha, hau hau mitakin rai ka hau ke himoto nui. Ea koe to mai mai nā anga hia hei, nā kai mana ko rohi ka hake hau. Kai hoko ke mga ne ho hau ke mutu nai. Si ki sia, e, ai ki nea ka hake tunga ni rongona ki ai. Moe tunga ni kisi kisi ke tau hata. Ka koe mui ka mori he mga hoia. Ai hanga hangu i taki. Ha koe tau no nofo hanga. Si, moe tau ki si hanga ni ha. Ai tunga he no nofo i niwe ka hanga tau tūru. I ke whei loa ke he ni, ke he ni ka hae mou he mga hoia, he no nofu, mwe tau mga whaonga. Ka ka tāre me uka anga ka hae, ko ai muka mua ka li liu ke mut, ka e loa li ni au he mga hoia, ai ko i ngoe e whio i anga ka hae hiki ki he tau mui, si ko mena ni tupu e o mou ati ka hae to kaina, si no nofu hifu. Ka ka mena kisi au he tau mga hoia, ai Parolo e tau niwe ke kumila o matai, ke o ke o kaha tongu mwata ke tau pahara tupi. Hako lafi, ai maama e tau niwe, ai loa, koe puhara fie ke mua elo tūru tau tupi whakarofa, tau tupi lango matai he pakotofono, tongu tau benefiting ha, tau mga hoia kwa hua tau ngā hua ke ngā hua ia, ke lango matai ngā hua ke whahe he tau tupi. Kamata anga i ngā hua haka mutu nei, ngā hua au ke tō tupi rong matai, tō benefit, pension and benefit he mga hoi ke rong matai. Si tō rongo tō umu takai nanga, ai nuki tō niwe hoko ia, kai ki sia he tō ironi ka hata, koe tahe tangata ironi ni ngā hua he ofisa ia, si kua wange tei he mga hoi ke kumi rong matai, koe mōne kamata iau, ai whai ironi fuki, koe tahane tangata ai rani ni ngā hua kuau. Hi mai mai nā au, pataku toku. Ai mawhanasia ka aha kou ni ke tangata ai rani tonga taha, tangata kili kūra ni ngā hua he ofisa, koe tawa pārangi osi ni he ofisa ia. Hāko mūi ke he motunai, fia he mūi hāko e nofu ke motunai. Koe lirifu ia, ai koe lirifu hāko. Koe li lifu am tōru. Li lifu e tōn liwe. he motu nei ne saka whika o kia. Koe taha ingoa tahare difu whakamaironga tokorunga ha. Ka ai mana te au ko mō iau ke hako marolo ni. Mō iau hako marolo e hako i tōng kahua mai tō tangata niwe. Pi whakamaironga iau. Si whakaui no heo. Ka ure ke kotofaia. Mai he te koe tau ui awhi hong whumataha. Ne mōa iau e kotofanga ia koe. Ai loe o kohenua whakaniwe ke whakaniwe ia. O kakere whakaniwe ka koe MNZM. Member of the New Zealand Order of Merit. Ai whaingo whaki whakaniwe ka koe whaingo nei. Ai ka whau iau. Oi mene ina beheu, ai koe, ai koe whakamai rong ha, koe whakamai rong he tonu iwe, ne whuaki ki hao. Pihia e ha ko a mui, mui ama muna ki au ko hingo e tau mena ko a mai ke he tau whanau me tau tuhau, ke he tau mga hui mua, ke matuta ki atu, e tau anga, mo e tau mahani whakamotu hato tōru, koe taha mena ni whata ki anga fōki, ke he tau atu hau, ke maua e mahani whakaririfu. Mahani whakaririfu, aif me hei whakaririfu ni he tau mamatua hoko ia. Whakaririfu he tau tangata osi. Ke loa e mahani, moi whai mahani ni, ako taraha, taraha wanga mau ia he tau mamatua. Ai mita ke iroiro kana kai whai mahani. Mita ke ne ke whakapiki ua. Whānau whakaratahani e iroiro mo i mahani. Mahani ia kai mahani whakarilifu. Mahani o maoma. Whikapisi ngā ki koe koe tau mena. Koe tau mahani nei ko anata ki tau whānau. Mui atu hau. Ke matuta ki mungu mui tua ki ai. Ono ono lahi. Ua ono ono ne tangata ki ai ani. Kai ono ono whakarau lahi. Ono ono whakarau lahi. Ua pehe o monuina na koe mahaoni, monuina mai tau tangata osi. Si manat, koe whakaweanga he maui, he tangata niwe, koe atua. Manat ula hea o he waha ia. Ai fia whanau he topu, kai whanau ni, koe taha mila ia, kai whanau he topu, o rau te he kākau. Koe manā kou lahi ne tunga matua, ke o he tau topu. Si rohe ngā umna i mana manat, ai. Koe whānau noa, nā wāi he tāpu, kai mtau kai roto ke bē, koe tāpu nā mena, tā wārei he mūhi nangat. Kai koe tau whakākoanga he tāmu matua, tau whānau, whanongonong, whanongonong, si mu mui tua ki ai, ua pehe kua ouru whāsone te tau mena he tau whakau, nā kai, whanongonong, si mu mui tua, whiwhitaki, si tause, wangahau he tau ngūtu, Ngā hua e tau lima, taha mena whukia, ko he mui, he niwe. Ai mai, ai wanga hau noa, kai wanga hau, si ngā hua e tau lima. Be happy. Fia fia. Whatever comes. Just fia fia ni tu mga hosi. Mui hea ko ia. En koe to pahuhu ka hapo ki tu tangata ki hapo. Koe ha ni tū mau e bihia e maroro ha ko mai. Ai mehe ka mau ngi e fuata po hena o ka koe. You know. Te pio ke koe I just take each day as they come. One day at a time. Koe mui ha koe. Tahai aho he manga aho. Whatever come. Koe mui tua ni ka. Ka koe mele rohi ha koe. My God, my family, and my mutu. Koe pehianga ia, e mui hako. Tari mo he mga ahone, e tosi ai, ke hoko mga mga ahone. Koe hako atua, hako mga whawa, me hako mutu. Tūroi. E pena ia, ke tarahau o keo hako mui.

whakara hea te tōla pungi pungi lofi te tōlu kua li liu ha te tōla te whanau ke o atu ke he ha tau aonga mahi oki oki he tau hola te ko whi amatūra ne kua uta amatūra te whanau ke tau mena whawhia tau ki whanga mue rainbows and poke non ofu ni ka ina ke spend time tau ki kaha kua mue oki oki ke lata mea te tōlu whaka te whanau aonga mue lata fuki ha te tōlu tau whānau. Oki oki lahi a Luana, koe hauka Luana e wakalere, si lele atu ke he hata tūra te kapisinga mai Samoa. Fia fia la hae e whenonga haku ni mai ke ki whina atu ke e wewa atu ke mutu pre mutu fuala ia ko Samoa. Un tūlu fuki te whiala atu ke mutu Samoa, I encourage you to go and experience e mutu ia koe fulfuolo ha ia mita ki fuita tangata mita ki fuki e tō mena kono on ki ai tō kai me li e fuki tō kai si hai e tō ngā hua luane ne tō si hola tei kai a fia fia kua liu mai ki hatu tōra mutu mga lili ma whana e mutu o Samoa mo e hau hau fuki lingo tō mōne ka o atu ki ewa ewa atu ki tō ai lai ni hatau tōru ai pela lahi kai hau hau ngā ia mo e mai ki fuki ka hai ki mua ta vela vela mo e ke lata mo e hatau tōru fuki a tau sinu mga lili lahi fuki e mo te te tōru e mō ni. Hanei tau longa mai ki he tātu ki whakawhiwhi hata tōru, a ta whanongo mai ki hata tōru e leo taongo koe pī.

0: atu ki hata tūra kapisinga ko makalaka tani all the way from Melbourne, Australia. Malolona ka tau e he pūri pōne?
1: Ka ala falahi atu ya kai ma luf kau e lahi ki he afi afi kua whilevia mai. E masi ngungu e sino. taunga hua he aho, ka e moha e malu. Kau i ki mua he atua hako li liu ki Filevia te turu, ke leo taongo, leo taongo niu e ne hata turu ne whamahani ki Filevia ke he taua fia fiua. Kai mga hone ki ta atu tau ka lofa hofi hofi atu ki amutura to kaunga hua he whahi leo liti o, ki a kai ma whama bliamu, whingita atu ki a kai ma ama whikau e lahi ke hawa taunga hua mitaki. Ne fa matutaki mai, me fa whaka mawhana mai, kau e lahi maama. Tu mau ke malolo e sino hao, me lot matala, ke matutaki me reha tu tula tau community tu tangata niwe. Kai mua atu fuaki ki a koe ma ina ngalo waka afi, hao ke fofou nei kua ute koe ke leveki mai fuaki e leo taonga hatu turu. Ke lilifu ko inga mokole, lolo kini pa vihi, to rinda heka, muatu fuki, ke koe ma luana penion, he fa malolo ke matu taki mai mo mauturu fukau ila. Koe tau mga honei ha mauturu, tu mau ngai e malolo ha mauturu, koe tau tupuna ha mauturu, tu mau ngai e ni halau tola tau malolo kai tahe mena koe makalili. Mi fruala lahi falu mamatua ne fau ato lo turu ke fau fau. Tau sino atu ke tau swimming pool ke mitaki lahi tau tau manatua ke o ke fau fau tau sino. Mitaki tau swimming pool is more like ke massage tau muscles e sino. Kai tai mua tu fuki ke tau mga whaua ko whakatutuku, ta ate tau whakaalo whalahi ke mture tau mga whaua ki whakamawhana si e tau loto, ko mture ne katoa toa tau aha whanau, manuina ha mture tau aha whanau. Tala ke mautula community tau whanau niwe, he maanga mutu nei ko Melapuni Victoria, tu mau ngai e ni ha mautula tau malolo moe aila whai mena kehe ia kua kehe ai koe tau group kehe kehe tu mau ngai ni halo tula tau whewa tat, pake tau whewa golf, pake tau pele fua polosea, tau matakau kehe kehe tau community hatu tuli nei. Tu mau ngai ni halo tula tau youth, tu mau ngai ni halo tula tau activities he tau whaitapu. Koe Kalesia Uniting Church St. George's, tu maungi e fuki, e manuina me malolo, na kai hoko atu ke ahatapu ka mole, hako e tau lavlave kai tu maungi e ni, mo e tau e Kalesia tau mga whawa, ne whahaha kia e tapu kianga, tu maungi e fuki ni e tau malolo sino na kai naka i lahi fuki ni te tamatala ke whakailo atu kai tu mau ha matula tau malolo fukau e lahi. Mua tu fuki ke matule tau whakataongo me whakaselinga mai ne whanongonongo mai ka alofa lahi atu ke maturu. Kua ke tau mga whawausi peta mo che ke lot kaina i niwe me tau whanau maanga katoa tau lilifu e motu ho hofi atu ha mautula tau whakala whalai ke mtulu osi o ko mai ke motu ko Aotearoa e namo anti tu tamatoa funaki ila sale me whanau Ella Moveni me tau whanau Sarah Murupena Sifa mo Crystal me tau whanau Sam o Carl tau mga whao katoa whingita whakalahi atu ke mtulu. Pia fuki ke tau anti ko Liu Siakia, mo Sally Ale Fair Brown, ka alofa lahi atu ke mua ma tau mamatua mai tau whanau. Tako tau la fukula ko mga ti, ma ilina, ma hina, i pola, peti mo roof, mai tau whanau osi whingita atu ke mtulu osi pulupulu ke mawhana ke tu mau e tau malolo. Ako tau kapisinga ke he Clan 60, pulupulu ma matakau ke tu mau e tau sino malolo mai mawhana fuki. Ke lata mai tau hamtula tau asianga tupe, hangawa tu ke tau holiday, e tau mahina i mua. Aku tau ka pisinga, whakalawha atu kia mua mahiwa, mō pasi tuhenga, pia fōki ke tau whānau mua atu ke hako tau whānau ko Harriesa, Christian, Stephen Kula, Michael Payton, Sam, Skyla, mō kia. Pingi tā atu mā hako tau whānau pia fōki ke he mutu nei ko Australia, kia koema misi ka Saturday Sydney, pingi tā kia koema misi. Pia fōki kia mua ma Max mo Gerald, ka lawhala hi atu kia mua. A mana ki ni ki Filivia ki tau mahina i mua, ka mai ka mai a mua ki ewa ewa, mai ma Max mo Gerald. Pia fōki ki he mangana i Brisbane, Trini lakatani Havili Tama mo Joe lakatape tu e toa. Whingita whakalahi atu ki mtolu maka tau lafu tau mga whao katoa. Pia fōki ki Perth, Pepe Liva Yem hawe ka Lesia, ka lofala hi atu ki mtolu, Crystal mo Mia mai whanau, ka lofala hi atu ki mtolu, tu mau e tau sino malolo. Mai tau liungi me tua ki atua ki tau manawasi. Pia fōki ki a koe muatu ki a koe malu, ke hawa malolo, ke alahe pō, ke ngahua, mai mātu taki, mai tā, mai tau kofi. Whakafurufuru ala me taufi fōki tau leo tau tūtala mā tūtaki mune tōngua hau malu ki he pōsi hoko ki whakausi he pungi pungi a pungi ko mawehe atu hane whai au ko make lakatani anei ko a mawehe atu tō flevia tūtulu ke tau aho whai tapu i mua ko e nei a monuine pō.